Yung mingin mo rako yung Radyo James Bayong, diyalin ako lumaka nga may 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

0: time is 11 o'clock.
1: Yo bokmak NLC to maram council members tamala tiang dungaro 2025 to 2028 ko.
2: Mula ni kajar tni to kung kaya nungo ini ko meniting tiyal tuan nungo waloy. Nama nation siya to tiyak ko. Kalimen ko ka pa ko ka lain na community mala tiang on balan matumakin naman. Kamu meniting to meeting ngore yeri yor tiyak 12 October 2026. Kang ulit ito bulo, yar ti diak tau www.nlc.org.au lil ka utor council nominations yako o ring him up 1-800-645-299 lil.
1: Umitian kung kayo, kumitian niya limrong.
3: Ngara, Johnny ngarpiju, yo ngara rula kamad wala tao, tiya kumatamadaw. First ngay do la establish tola nya matna matanya ka dola na na purun na nay gora ka mari ngana purun go dola wanganya tola nya matna matanya ka ngurungunya work turuna wala dola out station matna matangura ka ya kunya ngay do la ngay bal changa purun na nya gora ka ngarpe jingura ngara ya ku dara gora adola ngara wangay gora. Ado lang ay wanga nyango ni. Main mabuk magtiro bungang nga ko yung kari diwala dao. Tuwala kurire ngo dao. Diya ko yung ni ngay first established tuwala air station. Mata-mata. Ka diwala dawa iruna. Ka you listening radio. Nyango ni. Main mabuk magtiro bungang nga ko yung kari diwala dao. Tuwala kurire ngo dao. Diya ko yung ni ngay first established tuwala air station. Mata-mata. Ka diwala dawa iruna. Are you listening radio 88.9 FM?
4: Yo, my name is Var and you're listening to Yulngu Radio 88.9. Ta prik muka.
5: You nail it.

0: வந்து வரல 4 PM இவங்க மச்சிங்க பழமரிய கேமாங்க தவழையுண்ணா கஜாமர் குழே தவழையுற
1: Unlimited home internet namit mere $19.90 14 day go recharge first 12 recharge unlim kajal tinum to visit 12 website tolm toton visit pivotal.com.au/prepaidnbn.
2: welcome to dao dao show natil da kanguni ya ko emnu malang pimpul mala wala mi ngai ngoli ka pimpul malang utan na ngai ngoni mele ni ngai to ka komurungurungutan mala odil chingur odial bukungur ukal kiturwarangur odual chenlaikur ka yanan ngomeali mala nguni wai ngay lingun nguni lecheri di mala area kurungutan. I hope numaka nguni bala nyamiri interesting roki ngayangu tau bilin akun nguni o ngay nguyo bala nyamin mak maringkiti nyaro ka gatur jangartu kawang ngay nguni aku yam malili murunguli ka heartburn maram murkali murtu ka darangan doli di heartburn go room. Bijan walang ngulik adal yako yam gam, heartburn do, likayak ka yako yam yan bini, dotor ko yere mire. O yan bingula dotor ko ngula na rong. Ngaya, muni din nito kada kay nga ma, tipungur gumur do alimur, ginawa do al gumur. Bingur ito ka bata na mire rong marichi. Karambang imra to ka nguni marichi nda wartun yan nito kada kay nga ma nye. Damurong nguni wika. Siyala maya ngul na liyol ngawal, da wartun balat po ta kay birkayo na kaya bijan turaray nukal. Tiya ki rom gunyo mukatora maji ako yaman yun malang. Nawi nga idol biyap ya ginawa idol gulon ng wiyin ng intestine wakat niya ngayon doyo niya kwarto nga pagay ako yaman o esophagus. Tuli din biyap ya. Ngunin ngayon ngulik at dama na panmir ngunin hindi kolon nalda. Tiyali dito mala area ngunin niya yako yan na mirija limur kadahoy ngunin tuli di hot burn room ngurungin ngulik ka room do dart ram. Yoro, as usual, numatunga maf ngurungo manikay. Archie Roach, Manikai ako from Paradise. Let you ngayon dal Manikai. Hope you enjoy the malang first Manikai.

Yo, ngundi din makan ngakul. Archie Roach, manikaya ko from Paradise. Pada balai din rungi daka, tawal na. So, suffragist yang ada malangal explaining. Biap yang ngay dole di. Ka, ngundi ngay ngulika marci, ngundi katama na parmeri jabalan kulun na. Ngundi di kulun ngur jinawa, ngulika kulungir, stomach acid. Kulun berdamurung wika. Ka, between the esophagus, kundi biap ya, ka kulun, Durwara ngay ka ngundi opening, napung ka endara, nguruk rum gumarga ngay to ka ngundi ngatta, kulungir, gulon lil, balangay lang ngundi na kunbun din dalit yung ganan yan, malaka tungatta, yakka, rungir, eset manapan dawartun. Ngundi din numang uli, dakay nga man, ngundi ngay lang ngundi balang damurong rungir, dipal throat lil, balato numang ngundi dakay lukan nga niya, iba na, birka na ngon it's there you can taste that tamurong wondering what ang ngay kanya manikki eben kangol ito stomach acid rungir bala bia pelel ngurungin ngole rom do nyo doctor kya nara gulon boyon acid to bala lemur ja tong ni la karam ikiru truk ta marti nara but really lemur kayo wal kya da kay ngana merdual gumur lemur inside it's inside our chest. Ngun leading ay ngol na ay limuret to doctor kla kaman cuz it's closer to doctor ko ngay ling ngone happen ya room ya. So again toltra ya ko ngol to valve ngone ding ngone door between the esophagus kagolon between the bia pia kagolon ngone ngay to door ngone di napunga ngor dal yunga straight after to ngatta ya rupton kulunil na to kulunge na yun tal yuna kana yan ngay lingon reacting nakdan ngoy ngro kana yan yama markato ngay ngon yakka na ngola bingor kulor ngor bun di dawatun rungan mram di yakka untung ay one way and warbam gari yabalanya unless ni yul ngor edik tun ga ni riri me na kunne ka baktun na lingola other riri ngay tungon ni ngoy yakka kagamatam yama yabalanya ngoy ginawa kana nan ngoy ngay wika ngor kulon ngo stomach acid yako. It's tamurong. Ngunit din ngunit wika, ngunit ito ngata ngay kayo ngay luka. Ngunit din ngunit ngata yung blungo kong inside kulon ngorya. That is the wika, mayang ngay ito ngay ngunit rungi di ya traveling, balaton ni ngunit tasting na nganya. Karoom din ngay ito ngunit kapala niya mala, nali dawartun diet ngata na nili kaluka. Lurukun ngata yaka may makluka na raw na kun tomorrow, wanganya nga ni ki ay koro, definitely. Citrus wanganya, doon yang ngunit ngaraka nga atili ako yung lime ngo, ga orange ko wika. Not saying that it's yay koro manay, but it's one of the food that mauchi ako ngay to ni nara. Nguna inside rotor ko nukal. Bala tuli mo heartburn na ako yung. Ripping coffee. Jukur, mga spice mga ngata. Bala yan akong take away. Di yung malangata ili ka kulun ya yay koro kum, ka heartburn ya kurupan. Tuli malaka ngon nila kala ngal no malangal dao is something limur to kakuyanga ka think what you try to look ka kam nyumu kuring om ngon ni minimizing ngon ni wana nga around tempted ngata yukur mer mala you with pina anyway so ngat us next manika ino malang nirpan manika ya kom plak pala mojik don't worry be happy.

0: pamuyong kangurong iwalo yung matungon ni Rio tinto ya mamiling malang na kumuni li di manak maram kadao malang na malang watu mabila karamunyo ni matu question walang ngantun na walang ya makanat yan walang ulika work dun muni din do 24th October Saturday weekend
1: Yo no matanga mayo radio di ala sepes in college 88.9

0: listening to Yolmo Radio.
1: You indi warenga edal da won dual langonya ngonya rheumatic heart disease punja. Your nyumukuring gumanyan, tuningay wanganyan pad. Kangulini bookmark kundao jal nito balan ringi mapna lilna arts lilna o nito website kurumariki. To welcome www.ads.com.au. Mainmak, tuanja number libindawo.
2: This program is produced by ARDS and funded by the Sanofi Aventis Pharmaceutical Company.
1: Kale kale, ni maringi. Wana wala lang strep ay go malang riki malawai go wana wala lang wanga wana wala lega ninany.
3: Yo, that strep A bacteria, it lives in the sores on our skin or in our throats. So it doesn't live on healthy skin because our natural skin oils kills that bacteria.
1: Bicara ngay dole lakang alwala e dual muni strep A miwiri. Jiji maladual nguni licalangal nguli rumbal ngul dara nguni nualalang wangan nguni li nualal nguli ka nguni malabun namirnya jiji ngul limurunggala ka wanala tua limurungguli nguni gurak jiji mirir yaka nguni nual ka malabun namirnya nguni mala yaka walal tunin na menmak ngul rumbal ngul jiji mirir ngul jabay nualalang wangan dalakara nguna walal tu wangan naman jiji ngul yul ngul jiji mirir wal yul ngul no kanja ngone nganak man makal ja ji ti mru gan ja bai ngo tile tu wal limurung rum bal yo ka ngayatam wika ngolal mukale ka mangi mere lakka man ngone dia nga gal ngai limurung gal ngayatam wika ngwi ngi ngai li ka ngone limurun na kono nga kirinya maram gul maram ngai tu ka ngone maral mutu ka buyo rum bala Uriki oil go, uriki wika, rumbal po wika, yaka wika, duwa ngunin limulika, maram shop ko bayam limulika, balal limulika, bali yun miri yaka, rumbal po yan wika. Uringi ngay lika nguni, lacho kuman limulin rumbal nja, kang uriki ngay nji yaka jala, ngay nguni miwiri strep ay nja. Kang uli nito jiti miri yri, yaka nguni ni wangan nang ngamang amayro, nang ngurikin malabo na minyaraw na.
3: This strep A bacteria can travel from person to person. So if there's a person that has those sores on them, if we touch that sore with our hands or any part of our body, that bacteria, strep A, can stick onto our hands even though we can't see them there. And then if we touch somebody else with our hands, then we can put that strep A bacteria onto them. So it's like they're getting a free ride on our hands. And if we have a little scratch or cut or sore on our body and we then touch that, we put that strep A bacteria that's getting a ride on our hands into our own skin and it will make a new home there. So this way, strep A can travel from person to person to person.
1: Wana na chan room gurli murtu nga nya nguni ka daur pan mirja nguni miwri na nyi nguli ngarato yul ngon nguli ni u ngarato yul ngon jici miri ngayatam jici mangu ci umur ku jici balanya o delkur jici nguli ngarato ngayatam makarato ka jiri pumanya u yan ngarato bana cunib yan ngula na ngarato gurupan ngay nguni bingri nguni miwri nanukal bingri jici ngul nguni ngay rakal na ngali yoro Kangara tunguni mewirin ka magaguro pan wanga ngo al na yor ngal ngulingal nyo tu yor ngula yor tu kumur buna na mir ka ngula na kul nyo tu ngang tun mir ol nyo tu gong jal jal tun mir ya ka nguni ngai machian an bala guru pan ngali machi guru pan mira ngali lu machi nganya nguni mewirin na lachu maraman wanangul ni ngule jiti mir yor ngoi nguni guru pan janguri yeri unja bala na purnya le machi nguni guru pan mira limur buk mak na kunna mun na limur Man mak mir jici mir malaga jici mir malaga jici mir uga jici mir ngundi lembel meci guru pan mira nganyang ngundi miwri nanya. Man mak nguli ngeto wirtun mira ku nguloko miri ye ngundi ngayi marangal ngali ngundi miwri ngunal bala wangai ngu wali yul ngu wala. Wirtun ngali to ngundi ngali ka nga mga mayunan ngu wangan ngai tu wangan aman bala malapuman gacu na ngundi ngai ka marikin.
3: And the other way that strep A can travel between people is if we have strep A living inside our throats, and we cough or spit, then that bacteria can come out and through the air travel and then land on another person.
1: Ulingale dual gurak titiu ngala. Pichen ditu gada kai ngana mere. Ngatangale kabir kai nluka o kapungale kabir kai nluka ngainga. Rira. Nguni strap ai nya mewere nguni already gulngir naka. Kadmal cer ngara tunguni nganya mara manyu wangai ngwal ja yul ngwala. Nguni ngal par domo ngal par unni tuka ngal par nguni yul nguni ne gurak cece mere ngal par unni tuka ga dopton. Kangal par yon ga dopton o ngal ngai ga nguni ngula chani de nguni ngal nguni le ngai ka mam dono o ngai ka ngal par ngong mam dono wana le mur le nguni bia kam ngal par ka dop ka ngai ga nguni yumur ko ngai ngal mala wate na nganya gama ya ka nguni ngai ka gama ga dal yun ngai ka na wangai ngo al na yolo ngo wala ka balanya kura ngai du jurup na wangai ngo al ja yolo ngo wala Pichena bilayan bala bala mje dauro pan meranga nyangu ni miwiri nguni wanga na miwiri strepay na marakarit na.
4: Ngalpar unuray ka dupto nuray.
1: Ngalpar unuray dupto nuray.
4: Libuwayak nguni na.
1: Libuwayak pa ngu ngalika nama.
4: Ngalayan nguni mampto na yan.
1: Mampto na yan.
4: Ako li ngalita kong jiche mirulong balo ko ngay to isin yan gare.
1: Belen nguni.
4: Kulungira yan.
1: Kulungira yan.
4: Yap, picha. Yo.
1: Duanya nakon ikan ngakul dawo nguni ngayan wangga nakon wakana nguloko po di hindi po dawo po yo. Nae po duwa nguni rheumatic heart disease po yo. Nae nguli ni kajalti niya nito arts lil na yan ringi map kawal na nung ito bulo nakon kurupan dawo o nito website lil mariki www.ards.com.au.

0: Bujingol, tunjis kulungol. Ayo, unang makangaman.
1: Yo, hindi ba rin ngayon dahil dahon, dahil lang ang yung rheumatic heart disease po niya. Yor, nyumukulin ko man yan, dahil ngayon wang ganyan pa. Kangulin ni bukmak kong daw, dahil nito balan ringi map na ulil na ads lil na o nito website kurumariki. Dahil kam www.ads.com.au Manmak, katuan niya ngayon, number 12 daw.
2: This program is produced by ARDS and funded by the Sanofi Aventis Pharmaceutical Company.
1: Dr. Elisa, nalkin nga rato, gulumraman nga niya nguni, miwiri niya kong strep ay nan. Marang ito, yak ka nga rakal rumbalil mam dun. Kagul ngiri nga ito, ngulan yung mukuling gordala karakor, bala kul ngira yan bala. Nalkin nga rato, gulumraman nga niya nguni, miwiri nanya.
3: There are many ways that we can stop that strep A bacteria from traveling to other people or getting into our skin. One way is that we can make sure that we wash our skin regularly, like every day, by going for a swim or having a wash. And especially if there's someone like a child or someone that we've touched, like hugging or lying next to them, then we need to wash our hands after that so that any bacteria, strep A bacteria, maybe got onto our hands, we can wash that away.
1: Strep A na mewiring kung ngayon yung dipalumbal nga rakala. Nga rato nga til real pral pair nga rapi. Ni ito real pral pair ni pi. Naku, luptun nga lito ka nga matam, bichan, bili. Yaka nga lito baratyon, luptun nga lito ka bili. Mak nga rakan walopo marci-marciin nga bat nga tangal nga rajici mirin yulungon. O jici mirin yulungon nga radao mga ngulan na. Bala nga ra marcinan, bala dutaninan. Kabitin nga raka kuya nga namiyan na kagiri guru kam darcal kayan bingara darcal ta rumbal nga. Ya kangunin nga rangunin marangal na strep ay nang miwirin. Dia ki gamuro nga rato liya bilik mana namir nga rato wadaptun nga lito. Wadaptun yan nga lito, juuptun yan nga lito, luptun nga matam yan mar nga ito nguni miwirin lar maram warpam. Mar nga ito yaka nguni miwirin licala nga raka rumbal ngul mamdun. Wadaptun yan nga lito. Ngalito wadaptun ga jamar kulit ngalito li chalang ngal lop ram yur nao yakur kumala indar chalk merendana juyur wala lain nguli ngal dungdung ja yindila ta yindila gapul juyur wala indamurung lama ngai tunging damurung nun bumawalan ngani mewirit nan mala ane yo.
3: Also what we can do if we have any skin sores, we can go to the clinic and get some medicine, go and get some traditional medicine for skin sores. And then cover up that skin sore with a bandage so that we can treat any bacteria living there. And also, if we cover it, no one can touch it and get those bacteria onto their hands.
1: Kangoli ngale jeche merumbala, kangoli ni jeche merumbala, ojamar kule lechalang jeche merumbala, yakan ginango bay jeche, kangundun upan mirichin guno. Ngole ni dungdung mirichin go gana rao, mirichin go duwatura dilchilil na. Ngunin merichin lichala ngoy nagal ngogong merda ngunin yur ngunin merichin man ngungulingin bide yur dap marang yur dap marangon garwi uranganya da dap marangon ngunin jichi nan mar ngayto yaka ngunin yur ngoy wangay ngoy maram ngunin jichi nanokong ngayat na pibala niya po yaka ngayto maram garwi uranganya bandit to loprangon darchal kongon merichin tingulungin deltor. Pala garwi urangannya jici nany. Yakan nangu bay nyumukunin jici. Yakan nangu bay. Kang dunupan wajpilila.
3: This is also why we need to treat scabies. Because scabies burrow into the skin.

0: You're listening to Yulngo Radio. Million B.
1: You indi warenga yedwal da won dwal lango nyango rheumatic heart disease punja. Your nyumukuni guman yan dwal ngai wanga nyan pad. Kangole ni bookmark kundao jal nito balan ringe mapna lil na arts lil na o nito website kurmariki. Dwal kam www.arts.com.au. Mainmak.
2: This program is produced by ARDS and funded by the Sanofi Aventis Pharmaceutical Company.
3: So, when you have that sickness, rheumatic heart disease, and your heart is very weak and it's really hard for it to work well, you'll be getting that LA bacillin injection every month to stop more damage to your heart, but also you'll probably have to take other medicines as well, and these other medicines are to help your heart work. They won't fix your heart or heal the doors in your heart, but they'll help it do its work better. And even if you have an operation to fix those doors or don't have an operation to fix those doors, you still need to take those other medicines to help the heart with its work. So this is because that rheumatic heart disease, it does such bad damage to the inside of your heart that it can make someone really sick and really tired, and we really want to stop people from getting that sickness because it's such a bad sickness. So that's why it's really important, if you have that rheumatic fever or any skin sores, that we treat it straight away so that we don't get that rheumatic heart disease.
1: Now we ngoli ni kakoya ngana merengo ni duale riri ka daka ngama no kin ngal ne rumbali yo ngoli ni bai ngomara ngal operation mitur na bai ngong mitun menya na bai ngo uriki durwara uja mau ngamata na uyuta konara u Bele ni pingonya wanga ngon yakka jalten walnya na tungoni ka gurupan mirikin mirikin ni tuga wanga ngon mala luka yuro yakkin jan ni tuga bicen bele maramian ni tuga yakkin jaga mirikin na mala mirikin mala ngoni ni ka luka kaluka ni tuga ngoni mirikin mala nguni inga yan nguna duturk na gunga yun mar ngay tuga ngurung duturk to ngamatam nganya nguni manggun mala juyun. Kaya ka nito bijan ko yang ayan bendo na tukang ringi miricin dun nga mata man yaka bahay ngo. Ngunin nun nga ngay kayan muna manggo nyo na dutruk na kung kayo ndal ko marawal tukang ngay ngurungi dutruk to kung kayo nguni manggo marcinya maram nukal rumbal lila. Kabahay ngunin nga ngay dole dutruk niya nguni turwaran ngay dutruk po yaj kuru yan. Nguriki gamurut ni tukang nguni jakcin ya maram ka miricin ni tukar luka yan bichan bile. Kaya ka biya ko yang ana merian bini manmak na. Dutruk ta nungu dali yalengi ka durwala ngai dali nungu dutruk po yaj kuru daw. Medikin ngai ngatil yan palanya meri nguni ngai ni ririk to rheumatic fever riri.
4: Yan muka dali nikabitan din yung nga nguni uyul nguni ngai ka ngoyuk tir na iko kong mito na raw.
1: Yo.
4: Aw ni kamiricin wang kay ngok ngora.
1: Wang kay ngok ngora nyo natukay ndutruk kay nguna dal ko.
4: Yan ga kung kay ndutruk kaya ka nganya ka wal nga kumanya
1: wal nga kumanya bay
4: riri nyo nya pramiya ka bay
1: ngo bay ngo
4: yan ga kung kayo nunya
1: kung kayo tutup
4: na kau na turu wala mar kayo amang ko
1: ngamatam yun
4: yuro yaj kuryan nyo
1: yaj kuryan dutruk cha yaj kuryan dutruk cha daw yuro
4: turu wala turu
1: wala dutruk pe ngone daw yaj kuro
4: ngone yan ga na mang go yan na we muka
1: martinya maram
4: martinya maram yo tetpe ngai tukau ni ne para itu meriur ngo ngai tukang ngi mirikin doyan kung kayo nyan ngone turu wala
1: yo nganya pinya ya kadru wala nang nganya nganya pinya nguna dutruk na nganya pinya ya
4: na nun ya ngin dutruk
1: ya ngin ya wal ka dutruk ya ya kan nang ugan na ganjar kangura nan ngo dutruk ko nal ten ngai tu kang uni ju un mango mala
4: ya pa
1: ngo nang ngo ganjar miri cin ya ngai ka luka dutruk ko dal ko nal mar ngai tu ka ju un mango
4: la pala nya na la ka ni wang ngin lim nawin mala don ja mala ngin lim tu ka ja ka rumbal ko muka mar kalim tu ya ka ka una bala rheumatic fever maram
1: riri
4: unda balau ni
1: unai le ngatel
4: urung ole uni ji ji kurgare
1: yo
4: ya pe bile ya ikuru na mili tir unai bala riri muka
1: yo wanga janga ido le riri rheumatic heart disease na wal nga golok
4: ya pichan
1: wal nga golok to ale walala yaka ngai tole chala nyuin ga mangulinga le to ga yaka le chala ngala ngor dotor ko ngamatam jaka
4: arumbalgo
1: arumbalgo
4: pilega le ngolo e chandi gari
1: yo
4: po yak jam mewere
5: ya ya
4: so ngai dele mar ma par ko ach mara nyuiri
1: yual rheumatic fever ga na ga rheumatic heart disease ga na
4: yo ro
1: kon nyuin ngomere una
4: yo ro na wen tara nengu ni ningun kabala nyan rere pitena bile to kamara manyan jak kin ngi ngai ka ngi reading redicton
1: yo ka ngai tu yan ngai pitu yan ngu da ula kram gul maram ngi jak kin ngai pian ngi duktai pa ngi to ga na gul maram na merino na pinya na ngi to butru bi kun wanga ngi yo ngi nurse ko wala lang na ko wala lang health workers ko malang ni na dual to ngi da ula kam ni to ka ruke de doktor doktor yan da roko
4: doktor ko
1: wala kam doktor po ngi doktor ngai to la kram yakai yun ngai to yuram ngi
5: Yap, pichan.
4: So, bala nyo limo to kajakan, mriti.
1: Yo.
5: Ma.
1: Doan ya nakunikan nga kul dawo, nguni ngayan, wanga nakun waka na nguroko pwede, hindi pwede dawo pwede. Nae pwede wang nguni rheumatic heart disease pwede. Nae lil, nguni ni kajal tinyan nito, at slil na yan ringi map, kawal na nungo to bulo nakun kurupan dawo, o nito website lmariki, www.ards.com.au

amu koy ngarala akam nena ba pangale tuwala la goyamro jadumuro o mero nana nena la kala kamana walan mama angi nangane nga ya nga ya lengana me.

0: P.O. Box 막 8 a.m. Thursday.
1: 두번째 월로 8 p.m. 요월 마치 니는 왕왕으로 가자 마크로 요월로 남이라
2: 요 북막 두번째 다오 가 하우싱 월마라 요로 홈랜드 월마라 두월 노든 테리토리 월 가마리게나 부르모니 다르와가 프로블럼 월 하우싱 월 갈리 골데리 홈랜드 월마라 나건 바영어 간나 왕아 가왕아 잉월 나건 가 프로블럼 가풍 월 가잉월아 가풍 월 갈리 월 ka bawa ko latrik ko ro kabolo sirik ko ro kabolo darwa mo kamala ngoni na ngai ka jaltir yol ngo wala jama o mala wanga ko gali ko ro mada na kun anti government ka federal government paman mada wanga na mere yul na kun de ke de gamoro yul na kun de ke rom go responsible tare o mala wanga o tele di homelands ngor balanya na kun dual maili commonwealth government ngay ja gamir na kunwa nga umala homelands ngur makbay wo mak anti government wala langgal mak tole di kumur ngur daray go wa nga umala katuali di mara na kun government mara marma wa nga namir na kun mara ka yul to ngay to ka yul tiyaki di mala kamuru mala wa nga u rupiah kul gali kur ngur yun jama umala homeland ngur ja na kun bulun ngay wa nga u need kawir ka nakon bulo jal tine kumala infrastructure tuan jamay li nakon hewa to ka jama pipe to ka galkan wandi niya raw kapu sirit ko dukar ko kapala niya raw mala nakon ang kanyang urom ko malkato ngay ngoni homeland ko mala ngatil mili ya mala wanga o mala yala lang umiriw ka anti government ka nakon jal tine malak maran na raw naman na tutiya kiri ngupan work to na raw mala wanga o hewa o kapu ka sirich koro mgo homeland koro mala ka hiring ya wala government dun company ya ko ICOM tiang uro yung mala to kadwali din naman homelands koro ya mala infrastructure bala nyan mula nakon wanga hewa kapu ka sirich katwali din ngayong unimaili ya ko ka audit ICOM jatung unidawartun marichi ka quite manual to 100 homelands mala ang ruki di Tiada Northern Territory. Kau kiri malah waktu macam na problem, wang aku rugali kau. Kau bolo na ngai need infrastructure kau ni walang jama. Palanya nak kon mak homeland kau tunggu nama sewage ka septic tanks malah waktu mak kau ni de yurtakom replacing. Kau wangai ngongor mak homeland kau waktu nama generator or solar panel malah ganjar kau. O yurta mala na we pipe kapo balanya mala na kudrom kanguni waltu na kunduali di nguni door yun ek kom dipungri jama ngur mala waltu nguni lakaram anti government kal namu na ngay tunguni ngupan nguruki di infrastructure jama o mala ka tiyan nguru di nguni ek kom do already na kunwal di nguni nguri yun housing nguru jama la gali nguru jama audit nguru gali ngurum ngur di alit bring ka balawal bingurin ka bichana bala bring tun jama wal larum ka jama ka una bakli ka daily riba area yang normala ka dort manual tu dole di jama ka tiele din anam lenna ka ngoli ni matu na kondole din nama wala lain wal tu kamuti ka balang wale wander e kom jama mirmala muni ni wal tu ka larum building ko mala hello ka kapu dele din na kondu malangal community ngor ka ngoni tu wala dort yun jama ngor ekom jama mirmala waltu nguni di indi na kun report jama bala NT government ko kanguni di tuka na kun nguni report ngur mango chila karam namun na turupi ang upan warpam kumala jama o kanguni tunga nguni NT government to report maram wala langgung walja tunguni kongorupan kabalan federal government kal land council kal ka NT Aboriginal Investment Corporation kawal na tungunin na kung report ko yung rookie nyo rong guwangan na mirmiritri dya, federal government kal dya, rupiah dya ngang tun, diya kiling malarom ko dya mau, homelands ko dya. Kabala niya.
3: Yo, Bokmak, NLC to Maram, council members na mala, tiyang dunggaraw, 2025 to 2028 ko.
2: Ngulay ni kajal, tinito kung kayo nungo ini community, tiyal, tuwa na nungo, waloy. Nominations siya to, diya kong,
4: kalemen koga pe koga line community mala tiang on balan matu makinda man community to meeting ngore yeri yor diak 12 october 2026 kangole ni tubulo yalte diak ta omang mana ramar ki www.nlc.org.au lil ka utor council nominations ya ko ring him up 1-800-645-299 lil
3: Umeti yang kongga yoro, community yang limrong.
5: Are aku Tara, are aku Mandy. We from Gapaniala. You're listening to 88.9 Real Ngo Radio.
6: Yo, Menmak, welcome to Yolngo Rock and Roll Hour.

Yo, maka ngama yo ng radio ramen gening ka ti ulkur ka kaya talamra dual maka radio ngama dial bala gum murka ti ngor. Thank you. Well,

0: namire bokmak yorngo numakanga mayolngo radio news
1: yo bokmak kare ko William Kumbula ka yolngo radio jama mbira dala ka dora tiyolngo interviewing yutta jama mering eto lakkana mbira kon yakko ga nagan ko kon role kada tangai nak start
2: yo kare ko gokko gurue last week ar start ya
1: kana nak kon diga ko yang anak kon dun jama dun ya yolngo radio ya
2: lecchu jama ne bele nak kon something different jama
1: katna ingam a previous jama nang kunak ngatel ng pujama na na kunikan ning jama ngatel ja
2: atiran jangan na nil first ter jangan ka letu jama nil ramal ma ne gulon kleni ap jawa ng mala ka second andar ko jama kami watch ar jangan me de kun da da ya ko
1: yo ka tur mo bodak upcoming year marchi de building am skill nu ga big play and big play light time ring ni during like 2 years time or 3 years time dapat ngarin ko dapat mat na galen kul adena na kun time lo al to ba por la marchi holiday break ni ninjo na we maram na kun dol na we skill ni de garen to operating ga ka live broadcast ka real black tri kan jango ni pinde na kun running ge we just spend ma kabla nya dak tel na kun ringa na ma ngak ngara ka jal tere tekum la lo kul skum la ya dial ka jama ben
2: parkal showing arko kill ka learning apa nama ga voice kanuka ga neka bekala ga alman ga yo ngara ko ko gurue ka do nama ngama 8.9 young radio to anolon
3: yo book mac na ya ko Laura Fernandez you are listening to young radio 88.9 fm
0: yo manmak welcome to the country hour

0: nalo ndo mingo mbili dwala ndo mbili ngo dwali mayali terwa mriti ngai
1: yo ndango kam londo mingo nungo pana numa bayang ya kanyi na rambangi ngarunga rambangi nguya rambangi manapa numa bayang ngarunga
0: paingo paingo lako kipala nyai nudu biringo nini
1: yuwal klingu
0: yuwal kna yan
1: ya kamari miyara birka yuwa
0: wanga nyara kolondo miringo ka main makta ngai mitira muni ngai likarako bicha na bili maltu na kadara ina ngarako ka wanga na mirale nyulika wanga ya yuri ka ngarang ulin na ngun ngan gi rumbal ya pat kara lika da ka nga manga nyany muni ngai ra kolondo miringo every day ya ka ripu ngara ki bai ngun akun guyangi ngora londo miringo rako ngora ngara toka ngara toka marichi ngara toka bulyon pai ngara ngule malang marang wanga angai marang ngara ngule kalon du bering ngara ko ngara mara man in many ways but a special ra kolon du bering wanga ja ngi ngai libai ngun ngara ngana tol ngi ngai gabicha na bilira kal ni na gamal tunda ko ani maringi yon ngara kadala kalam
1: yo dan mandarangan yun lang nulang agad ang rakaram. Ngaruti kaya wang ganyara nuno mirin ko anam. Ngunong baya nuno ngaro biya pulong ngupan ka malang duman. Yun lang ay agad ang rakaram.
0: Wang ganyara ngay dali, hinin nga mali ka. Tarwa ngay dali, mritir dao. Ngay gumul, tarwatin nga lakal dao. Wanga yang ai every day ngala lika lunu bringo wala inda kura na ma jamang or na kon for short time jamang rian main mak wanga yara kolondo miringo mala muni ngala nguli kurul yun wanga lil ngali nyuli nina ka kungai yun mir ka daula kranda mir ka mariki hunting or only certain times ngalali flying back to community ka ngaira kulundu main makmitir
1: bana ya
0: yo muni yolngo
1: yo
0: main mak ka wanga jara kulundu ngoni din londo muni ngai ngarai wanga na marangala ka ngri unangai karakal muni ngai lika bicana bili ni nan limurunggal buk makal
1: ka ngunung nuno ya kabir ka yun yun na mabaya ya rambangi ka ngarunga ka ngalambal nuno ngarunga dan mabaya nung kumana yung maltun
0: muni ngara ko ka ngarapin wungalin ngarangulik ka nanamir
1: ngura
0: ngaralika karur yun ngaranguli kamari kili nyuli rambangi warpam ngunin bili wonglin dako
1: haran dunu bay wonglin na banan nama nama haran dunu bay ngarungam nguyam bicuing nama dunu bay nana wonglin nam
0: nama ngaratu nganyan yun ngaratu kamarki marki ngaratu ngaratu nama nganyan ngaitu kamaltu maltu dako angun itu ngarangurang nguni ngaratu bay ngun nganyan nama ni nguli ka nama nga nyan.
1: Ngulukko mi.
0: Yaka ginyari yor.
1: Nga nga baga ngulukko mi na nai nama. Na ba na. Nama nunu nga raya nga. Nama nunu na nai baga. Bicca na bili ba na enam. Nunu mi ngunam nunggo.
0: Wey.
1: Jero. Nunu ba nama na nai. Riti nunu nga raya kurgo. Kay ngili nunu nga raya nga. Nunu maro bicca nga. Wey. Ngacil nga ya. Jinako. Napa ngacil jama ngarun ngayarung na napinya nam ngayar napa berkayun me wai wai unang ngayar napa minin guan unanya ko ngayarumayam kalkulang nanay kalkulang na nang pagpiliban niya nung lundo mingo bayang nunung aron na nang minungum
0: kaga na ni kado alakaraman yaka nga ramarin gidoal na ni kalakaram
1: tare na nunung bayga bay kwa min makuman meri min nangum binakuram lundo mingo dangal maga daro ka mi bana bana bay kwa nunung bayga meri min daray
0: uy na kumuka
1: bayang nunung aron na nang minungum nam nyal kap nan gun ngai
0: wai nani ka dal thinking ya turi ka ya kur thinking e
1: yilipim ngaro ka ngana nai kuj parun ka birka memurun
0: pane ngaya bayang ya ka kuj parun manana yilipim kangan ga ulnan banan ya kur ngayang ngam
1: ako rakang na ngalau jan nunum dan garuan
0: tango mo na pa no choro
1: tuan maya ka ngaling guranan tuan ma ngaling aro birka yun kayal nguanan ngaro ngaling gulu wili yun nan mambay ka bayi nguya nan mambay ka bayi nguya murali mingana no choro nan bayi nguya lundok mingu yung almaling guro
0: wahay lakra ngun niku pahay ngura kadal guyangan na ni kadal dingking yadawun bulon
1: no churu nan ngaro bay ngurali mingan koro to min nan ngaro yul ngun ngaling go bay ngalundo mingo ngaling ngurali mingan nguna nan ngaro ngaling lundo mingo yo yun rally workly
0: ngan ngaro nang ayaya kadang bir kay un mabay ni no to rakraman nya kul
1: nguna nan ngaro ngal mali napa connecting nan ngaro nun nay ga koro to min nungo bay ngan bay ngalundo mingo ngal maling guro Darang kan?
0: Yan gaul min bay.
1: New work na.
0: Ay, ngunda ka kuya nga duwal.
1: Ya ka na.
0: Ito lang karaman.
1: Ngal maling kun na naman na bukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngali yul ngo. Na ngali nga raka na may minji, taruk. Ngalango yung ngali. Bukmak ko ngal maling kun na naman na lundot mingom.
0: Muka lundut miring
1: bukmak ko
0: inilah kerangun mabun
1: bukmak ko nanabanan maling lundut mingum no mera yul nuno bukmak ko ngal maling nanabanan lundut mingum
0: muka lundut miring
1: bukmak ko
0: inilah kerangun mabun
1: bukmak ko nanabanan maling lundut

0: Ngayon, bilhin nga dito, Jack. Ito na nalakay. Na, mukha ko eh. Nalakay niya, lalikan ko na kama. Rako yung ara. Ano churo? Yung mukha ninyo. Main mag. Ga, milikin. Rako yung ara. Mayroon siya nga nalakay luka. Yo. Ga, wanga po yung ako ki. Ga, oh, baru kena kau ngurit cuci jalan tu nalo. Kiri angin cuci balanya. Ka nauri punyi. Notebook tak ko. Nauri punyi. Pen ngalali kagama. Ka kau muka lalai kau pinga melayang ngalat tu merawat tak kari lalai kau map mir. Ka nauri punyi bola bola. Nauri punyi.
1: Kau enggak ni, nuno jalan mir nuku adam.
0: Pula pula nan ripunyi.
1: Muna nungulun dok mengom nam nan ko na ilipim. That a friend calls her back a home.
0: Kana ripunyi.
1: Tamu baldau.
0: Purse ngoni purse ngari agama. Kajura malada ko ka photo ID smala ngari kagama.
1: Ngulen ito kanya kalkan nguni wala nyal kali kan nguna nunu ngarna na nyal kan ngun tawat to man yal ngwa kan aro aro nganu maru nguna chan ni
0: ngaro mai blang kra ngun budi
1: rambang ingat di kanu ka dala bijit nama
0: di kana hatta lu kan amir nyal kai dali ka guruk kam yol na
1: ka riti nunu baing bandu nara bijana kam wai ngara kamar cinja malela tika banang unen nawe e ako ka kolnge mannu bayin banna bal nyal kal en ngoy ole
0: yo wa ko telephone rip ngara le kagama la ko do al gaya ko ana we muka na do al na dal bire bire mero ngoy ngai muka ngai una mero mal ngai lundo mero ngoy dako
1: Okay. At last, no malang tumala ni lingkod na. Wari po malang nuno yakan birka yuan. Nganan ma'am doon na yam. Minwanan wari nuno.
0: Oy, dalbar po ngay ma'am doon dakala. Duali din. Yawon ko tunggaray. Bay ngay, dual malang doon dalipun. Balam ngay ma'am doon dakala.
1: Pi wari na nandoon na ngal maling kura. Pero ang galing haro na ninyo mirin ng gom. Garato ko. Ngayon, kayo nga lang haro. Run kam galing haro yaka. Pilin na nuno na rin. Wadi ka na dali pun dyan yup turi. Wa phone dyan rakuan. Wang ko na ba dyan ako phone. Ngatil nga lipala rung here. Ngunay nito ka. Marimin nuno haro ka birka. Ngunay nga dali pun manawo. Eh, pwede yan. Pwede nga dali pun dom nga malito ka. Sama na panawa nga narawo. Yo, kabilanya amala.
0: Yo, na, bilen ni tata pulong ko man kadali.
2: Hi everyone, my name is Levan Murray. I'm from Bulman Community. You're listening to Yulungu Radio.

0: walom dango ka 5 am na chadao anan
1: yo ara jacki ngolore kuila yorong radio napandol wanga na men te al mapro yo lengon chuchuchna
0: yo ka welcome tango yorong manikai wo awa

Arakoya ko abanunji ala ribian ala nyali yul ngai la krama gagaeli yo ka to la wang ngrang ra kura ninna kalopa ka radio grong ra to la wang ngora yul ngo radio atko abalanya.

kada leya na muli ngili janya nganara anandara numalango aman numero berkain balanya

0: ko war pa mo yung ka ngurong iwa lo yung matungo ni Rio tinto ya mamirin malang na kuno ni lidi manak maram kadao malang ni malang watu mo jela kara mo nyo matu question walang ngang dun na walang ya makanda tiyan walang ulika work dun mo ni lindo 24th October Saturday weekend
1: yo bukpak yol nga ngalay nilkirinji ka nga may nwaka 88.9 FM New Orleans Radio.

0: kalak karam nakon ngama koleng o tukar rom kangora kana kayo ngolem rungal karom ngora magaya dukar balanya nalkian duka magaya nyuna marma family mrañ nan ngo miel ko family kanan ngo diramo family kajamar koleng ni marang nalkian wal tuda kay ngamang ni marga matinya o ka magaya dukar ngo nilena kon ngi duka palanya malamang ton limurongal yul ngwal nakon kuruto mirewal limur to kakun kay onwal lain na main mak to kara kun kay na amerika marga matinya amerika wal to da kay ngamang ay tudiang mel to da kay ngamang ay tudira mo da kay ngamang odiang do yul ngo da kay ngamang odiang bala yul ngo kadia kal kuruto mire to da kay ngamang balanya brian kadiang bala yul ngo tia kal bala yul ngo kuruto mire balanya itu karmalangun ya kang itu family lecuar iun kurutu melecuar iun kanan tu kanin na marmulun ya malay palanya marmulun kan ya kalem merja lem itu kan marmulun ni nama dah
1: yo ngaya undap tu mana minta kurutu mengalih dangun yul ngomala buk mak ya kang alih dangun kurutu nara ya kalem merja melukur tanggal mayul ngomara Burmongo people belinya yul ngomalagal ngurutu me malangal itu kan nyina wangkaj nga. Aku ngay un me. Ya belinya.
0: Yo.
2: Thank you both for these really strong, important stories. Thank you for listening. We hope it's given everybody something to think about. Ma, jujut.
1: Yo, jujut.
0: Ma, marka pro jujut. Thank you. Butuh bicara aja.
3: Hello. Ngaraya ko naipiri. Kumana ka ngarai korwa ngati pungkan kan mo ka numa kor ngama yor ng radio
4: koromaka o kalere jaro no mando korom ka kondang ng ngona marabata na ngai to chaipe konda Leangor Mbololoikala

0: 48 because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm
1: stuck. You're listening to Yulmore Radio.
2: Tuhan ngarai aku beri kipikili. Tinggal ngarato, kau bang ngatur ngarato. Ayo ngarato, beri kipikili. Ayo ngarato,
3: beri kipikili. Ayo ngarato, beri
4: Lamara mari na jama, nguru iru na mari jama, punya mina mari.